0: gallandal le ngal jodi buri la yon taminata ngal te do nafi ni kol ko ko pei kare yo ko pei kare pei kare yo ne yoti fi mondo en ko joddi ne do fi andi tini kol yimbe famo be ben e be alla mo yani ben famu gol fi ko yowndi e pibe nyolde wonade sakede hande fi ta dum do yorno ka berde mabbe fi manu dum yaltira ka berde mabbe tawna ara dum do ko majjere timmunde tis de go do wanta har kanko he mo wol ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah tawata hara ko ko libata kongo gol tum on tigi fibe ko bonata kongo gol tum on tigi fibe a ata en holbi ni ma tuma Allah subhanahu wa ta'ala hum bidi wa'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu la wa inna lahu la hafizun fi al-quran uiti baande jangi aya maande nan maande onani o aya Rabbati la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilun min hakimin hamid fi al-quran uiti baa jangi aya Allahu akbar Allahu akbar bewangal komo Allah o kengal won dorki Allah ya Allah hollu en bewal o dabitine hor bewal haa jette hor bewal o kan jante fesasil ala ko pelleti na sallallahu alaihi wasallam jangede ayaje bi jangani de himbe e ko inaade har ko be sey daga shada la ilaha illallah he ado jangana be wo be jaba wo be salo ah e andi tene tun e andi tene tun nam 622 935 935 666 935 935 657 935 935 ni haray kufime do sahabab inna sallallahu alaihi wasallam wonne bangi de fimo haray ko tori de da goto jabulu ton de gol alquran nam
1: hello salamu
0: nam
1: ali aba wonon mumbe
0: nam sheikh ali aba alhamdulillah
1: wa salam jannal
0: aya level tane
1: rama la moja
0: aywa
1: haray be won be oyne hore mo oyne sai on ton oyne sa baabe
0: nam
1: lalandi kono bendom de mari
0: nam nam nam nam
1: ma wolgol jikku tay woni wolgol jikku sabbe saaba de kono kon wadde dum kadi
0: nam
1: o mo yi e ko moja
0: nam
1: teno hani
0: nam nam nam
1: la weltani o moja bro
0: jaa zakum la khair barakallahu fikum iyyakum na shukr haray do ko rabbi gondo fi wano yenu go be do sababu na sallallahu alaihi wasallam ma hefin din golbe dun do ne don karmo ko be ne yewti dun ye pacha pacha kono ala kulli hal ne don go sakkido de makko ne mo nyamitirte mo wajjo ko ngal gollan fi kala ko ngal ke verago wano ne wano na sallam no di me heferbe ha sakito de maago ma be na be jabata be be tan nga be na fe be na ta kadina be ta kefra ka be na fes jono golla nga go gollal kefra ko ne onon la la shakka fi dun nga kalam ko ya goto lunda ke non kala joko no bas gare ko alota tigi wono lunda alla yoda hono kare yare ka funa go inno kan ko inno gala go yare ka hirnange andi be na ko to be heftere so na on be de radiyallahu anhu min ko be ne fu alquran god arkan go fi do mere ko hefer bene mo fi ben ko nafi ge bene yo no haray ne don go sakito de makko ne so mai yo ha kala ne don go makko o tubi dun do o itino ko wonki makko si na hala ko mo nodduno ha ko asi no asi kallu no sa ya ba mo tobo yo paske ya lon sa mo pete ka se se go to jabe dun tubi tun tubo be la bro pos e kala bonnere nde o bonne sinara ko hakkeji adam yankobe ngo jogiti alusa jabana mutu bu be yonesu go mai himo jogitani kodumoni e tagolam sama de hakkeji hare hande kadine don ko mo ere makonensi mo mari mo ere kurun jettete jonni tebe be jogitani kulune na sharade la wanda go do gya tamabe go darno e olandi ne na shawe ne kan yone ne gomdi be hare demnani hobbe na ibina abubakar umar kamene na shabe jabano ke jababe bojuto be make don go rabbi ko be golli ko wala ta kon allah be mayi allah ya golle mabbe den tajo ko mayi be ben yibe ko wona golle na bebe yonon sa woni kanna do anga holli anyi goddo te ko taynon ko won da gollande mo e man fo kanko on no kanko hen to ara ko dum nyan kade ha fa malta nan sa anyi goddo wotto goddo wotto da ma ka tedda fi mako jonno sa kala ko wala mako bonu ko mo e ma ne jete jonni tiam parce que ko e wato nyi ko e wato nyi na man net donc wala don don ko en wotto non feu sinya don no mai to on no do manika na ay kaunti ke to la no be ya fa fo yon tingi do manno wala pe go mo go to la na to be ngo ala ya ba sa ko majjere wondu no yo ni do manni ko rutti wa ci majjere de ba tapani ke ler men yoni e ngatte ma sha Allah sella jabe ndalo sa ne mi na ne kadi ta ko lawo sella jabe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

93 5 ngo primaire le katle ko ka belo pitle sole FM matin na ngo primaire le ka kama ha le ko gamen da uruzo akuye go ko emission ye ke kama ha le ko la kana go nya bel mazi huma ro le ka ka go nga ka manye a wa zo ma re nge hi tre a ko bla mo hi le maka lai du no ya ba ye pa a wa voloti be ka ba an go hala yire e ka no ka ka kanu kaka kurokati ya gbalma manta mahalbo mane kabu na mukola ya ba anino mali hie vu pala yale kama hale pokana awa ngo wo pulma hale poko auditor ga kle po die katama nga kama nka kle kalabo gabali yan tara la ba pok ya po ya radio sole fm woman ya ya emission nya nga kule woman ngo wo pulma hale ya ngo wo pulma hale ya ngo wo pulma hale ngo technicien ikm ga kama etio gbalma awa ga kama ye e man nyangwa na nye kide alaza kwa kubiba ya wule na nokpala ya kana baza kwa na nokpala ya kana ba ya ngo ngeto nokpala ya kana boutique tama akile di alala ga kanilwe kaka manye ala igana taka kapo gala iga vrema man nyangwa na nye ake ika agbala juruwa boba uki yaka ele ngono yala gagba hanama igina nga hieka anale kaga nye kawa hangadi lezu a ngongwe zukane yala ya ngongwe nye kawa hangadi lezu a ngongwe zukane yala ya ngongwe zukane kafyo donk yala ikpomata

0: do your letter, I do your letter. Ah, it came.
1: Kaka makalenye babo gwa emission nyanga kule kakle kula na gake makahere poka mama.
2: Lele gule
1: nyawa. Kaka mama zuma uruka gwa kika holo. Kaka mama emission nyanga kule ke akawa emission. Kaka mama radio sole FM ke akawa radio. Ika yam ihere kwa mama. Mata pera da treka mal kleka ka pel kuma hala boy ka pel ka kuma hale ko kana kama hale wote tenga nga buke o ne ka kama hale ka zo nganye nga hiya gogo lu kuba
2: papa pile lu ti lu
1: ka ha ba zuma yire yempa ngolo go pa gutika emission tono nye da kama nyanga kulezu ka